0: ka
1: le go sa nyong wele phama
0: wele ke mi khora
1: a go bua ke ne madiwa ka
0: o go o bira o go
1: le go sa nyong wele phama
0: a go ka ka we yo ka ke
1: o la halo we ra
0: o ne ye ne ra wene
1: le go sa nyong wele phama
0: a lo bona
1: ke yo na halo we ra
0: dire ye ma.

laba la yuma ku distritu ye kumetuji uka ku distritu ye kukisanga uva nkwida bakalangide milugu uve kutila ledia pakulota kushemba diajari mudi balabala kanji bandi jugwa kuyishirikari vakandi ange ibalabala indi nyata ingano ye vajopa venentete vaka injila mumituka kupita vajajeda makungeli junior pamona nangu João Ernesto Nkapoka tunkulambalela pakopagwa shalomo na wako mbodi uliambao wadinema.

0: Munira nyu hithele ibona pina
1: mukiswa mhe mulupa lyake tu miyo ka phavela pa hinsuele sheni hiliwa mhusiula
2: korero seva
0: nkino lela ni siri sa hu mukume ba hi
3: bala ne tu ngarani ba mirava miyo kini mo sueli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela Nino kana na mani wani ikuha ikina nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase Masi kihiwa wira muhano Munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya
3: Yoko ya Kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva Mio singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva Mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli amuhusi mosa we hopa yo uma mira vola. Muba mate lo orere la uyena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samunya ku franko ni macho wakute sumana ni mukalimu teliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe

0: kumaninga ninje tujuangwa romandunkova pa ukili maduva padioku kunyuma na manya mavana mila venenteti kupandi wa shingumi. George Costa Kawawa anditangola washidola.
1: Biangwa mekanga na mene pakaji hapa tutanga tingangano ya hospitali. Pankutuika kunyuma na mene.
2: Mekupa hospitali.
1: Mekupa hospitali pakaji ingapa. Na mene upandi wawa kongwe wakapata njanzito. Kuwika kule amu operari. Na mene hapa tutanga tinganga muda ukawika mambu wa medi. Wetu natumi media mbone ndiyo ya kusawudi natumi media mbone kwanja batushumide media akave nao yani akave ya kukunchumide munu wetu nukupata tabu nganu ya media
2: mkumbila media akave la mbone
1: akave ya mbone
2: apane muna kumbi media akave la mbone
1: muna kumbi media akave ya mbone
2: shikwadi
1: andali andapata ulweli yani yani ukota kupela chipajelo kualisha malaria kutapika kanji mwa atumia media kabe ana ambona
2: ndima tudo ni vino havi nkwida na ngano media mkumbi anashila mbona
1: atutumie wetu hapa anava chinu ambona
2: na pane hilo ntambu dadao ngano na shuwesha malaria wako ndiwa kode mwanda o malaria
1: malaria nangwa ningu kode popa kupona ambi
2: bundi kushipitali
1: ndi uke kushipitali mianda bibili
2: na pane uligwe ni dashi wako jo
1: nguliwe mili wangwa ngupia na mutu ngupia moto na pale langu nikatukutia kwa nao kukwa kwa kuzari na pale nikapata milandi paka na hapa ni mumi
2: na pale wanao kwa lidi dashi wako wedo wena shule chancho malaria
1: mene na pale langu bada ya kungupima wangu wali wako ndi ya kuzari tiyari pale malaria tumia mitelavi nikatumia mitelavi paka na hapa ni mumi
2: pale lo kwa alu ni guanga kenga malaria ida na ngano ya pitendi wa udagadagwa mekuli malimango nye jema
1: ndai igwa na kutwa kumanya
2: ndi manya
1: ndi manya
2: apo katango dao manager limbesha linkuka dash paka jaka
1: katika panangu pangu nangu ina pa problem panangu pangu na mtatenda limpeza na vana vangu mwanangu yunja na mwa ulenga papa tenda doni tenda doni mwe vyovyo
2: Apana je shambono wako natenda dao. Jirani ajua ngutenda dao mo.
1: Jirani wangu nangu ku
2: okendoni venitati mwetu palikaja aliyo ngutenda dao.
1: Katika pangu ike nangu vangu kutenda dao.
2: Nipati katanga kwa jumla kusudi na pamaningani hapa doni limpeze ngutendeka mwe.
1: Limpeze ngutendeka ngao wako nkuona mwene. Maningani ni oyai. Cho ila tuntikidanga nkoko. Nkoko yo ndiye manga njilo ayu enje njema. Wetu hapa limpeze no nte problem. Tungutenda.
2: Manangolo walipata le shingumi banku mwana yela kona njabila yendalo
1: vandaida
2: banku
1: njabila
2: apo tikinange venitete wakutumia chana
1: venita wakutumia chana
2: tikinange banje ngulo kutwala kutanga dingande
1: vapane vapali banje yani miutu ya vikeve kachana vapali vadangela dugwani kudangela dingande vitale kanji vate kwinjipa vana wakutenda mwavaulilia vana
2: Napani hapa mkuwa na wakwali ape au mkapata mwleli mtukutila hila bae kukushpitali.
1: Wetu tukutiko wakusempre.
2: Napani sulutashi na washa kulepa na mene?
1: Choi na mene. Njamana wetu ndajugwa. Pele mene uji. Watuwiki nji chipitali. Kanji wanawa kutujibu chilikali. Hapa po na mene.
2: Kushi wakongo vitu mbu hawa?
1: Wakongo vitu mbu tabu. Nengani yangu wala ngangai. Mutabu na mene.
2: Ungopagwa ntenga ukujugira ku serikali pakolota bangangole nganwai na dadao kwale kala ntenga momo ventete mwao kulunga ntima mwa shini shukome na mene kutenda ulanda
1: pakaje pakaje banangu nikuleka ntenga ntenga ungujugwa serikali yani wetu ituona ngichidi na mene kudeba na mene wewe twakutukuta yani tunkutada chidi na mene na pane yani vatulole pepe yani pepe kwa pepe pakota dachi tutende tukute pa nao tupati dipochelelo Nde kuchipitali, nintenga nguleka na nguo. Limbeji, hapa limbeji, nipa problem. Hapa, kenga mkuona mwene. limbeji, wetu tunkutenda, inapa problem. Na weni tati mwangu, bidi tutendi limpeza. Bakota, njenjema ya. Mwa ya, wakupita oda. Akawika medi, bali chupi, ukulu uma pronto. Napane, nikiveni tati mwangu, yani wakumbukina, mbe, tutendi limpeza, tuikachana. Ikawa inge ya chilwele, chakukaliari, mweni nungu, tutendi limpeza, tuikachana. Chirikali tupoche na mene ingondu wa marire wetu tujikukaja. Choti saa! Wetu wemutabu.
0: Na malovya lambo dilantu kuta. Latulo tatulipoche na malueli makaja. Uwe tumapalapanda radi Musambiki. Lega tukopalaka jidi mitenga na mo Pablo. Na lui mutu kitulishi unge makaja na malaria.

0: bancos. Ofertas válidas até 5 de julho de 2026.
1: Wetu na wako mbao tumengilika. Wakati wako manya kuwa saa 12 dakika 15. Akutenda ni mwanedi. Kanyuna ntendi mujo manye shunu shinawe kutendi nangu nikwende wana kupateka. Ayuka na wika saa 12 dakika 20 kwa kuspindi shamishajo. Kanyu kusudoni wikuwa wanelo muspindi shetu shama na malove. Tunkuwa na malove sita. Lovely Tandy Hingao, Liambili, Luono. Lovely Tatu Kutundunia, Lian Cheshe, Kudabula, Lemuan Kutameka, na Lia Muisho, na Lesita, Kuliona. Moluan de Pokela no Mojuaki, Casimiro, Kolekela Kulutete, Kuiboma, Yakumidumbi. Nambangila na wako mbao tumeglika wakati wa saa 2. Na dakika 30.

0: Munira nyu hithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero seva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ne tu, ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera, Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota watu mayoja nkitimeni ya mwili wawika avahase masi ikihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwati lo orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, maisbida.
6: Itanto wa mu.
5: Maisbida, maisabo, maisbida.
7: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
8: Ecomacho, Cabo Delgado.
9: Rádio Moçambique, Ikurumuwa, Ulanda Wadimu, Mulijimbulia, Cabo Delgado.
10: Umbodi mkugulila wa Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mulijimbulia, Cabo Delgado. Karibu, uigulile limbojio mariambili, shipindi, chatangasha, kutumbianga, na kuida peya. Ulanda mulijimbulia Cabo Delgado, ikoma cho Cabo Delgado. Limbujo mali ya mbili, maliandikisha valanda makumi sita, kwa lakela mauto kulingananga mkati mulijimbulia Cabo Delgado. Nelo tunakumanya dimu, digambanila dinudio, kumashindano ikoma cho Cabo Delgado. Kuida na kwako, João Armando Nkova. Pamitambo, kushalega na njetu Fabio Marques, kutailishigwa na Radio Moçambique.
8: Ikoma cho Cabo Delgado.
10: Kana hawa kumanya dimu, diandikigwe, manyo kushidoni shpindi shayko macho Cabo Delgado. Shinku talishigwa na Radio Moçambique, kuposhalego na shirikali, kupitila kuna shalangola wa mavalelo na utamaduni ku Cabo Delgado. Tungwana uliposhalelo ya dao, kompleksu makifilio, eskola di kondusao uminika sana, Group Osman Yakubu na Mubakari Varinda. Wambodi watu walambolela. Tungtundu wanga shipindi shetu nelo na ulanda woye kwa lakela mautu akubilingananga di boma di mulijimbulia Cabo Delgado. Lui mulutandi, nanda, sashise, aimba na wamo sendi nyeru.

0: Điểm cái việc Snapchat đi là vẫn về nó sẽ có được sử dụng. Ôn nào chúng ta không điều là phải rồi anh mộng nó chăm kêu anh nào được bù.
1: Thì nhiều lắm.
0: Thì nhiều ai kêu là phải. Thì anh là chỗ cả lo là ông trong một mươi sinh ra sinh sinh tâm này cái sự phản của quan của lundi là ông khám ăn gì cả gì. Nãy bên em cũng có thì đi với kênh cái đi luôn đi. Mà xin phải phải cái đừng có phải cái để bên đây ghi nhu cả. Bạn nào nào là tham mê cả. So vậy chứ. Ingano malo malo ya la kuinji pia ndo yotangola ko chu nditame ko nditame menu ko chu apa undigi nyuka
1: pandi kunika na pande kuna ngogwe
0: kutame ka ku
1: kwangwe ipi
0: nana tsongo kulundu muka
1: kulundu muka
0: kutame ka kulundu muka
1: tundi andi kama naja komoni lako yamu isho kuliona
0: kuliona kuliona ku kutokana na shibali shingi munu sha unona baada ya kuliona wao mwene
1: kenga mushilolo
0: kenga mushibushida koko
1: mhm
0: bai pa ulolo mushilolo pa na uliona ukauka pa anda kuito wena na babao wa kulilika doni unkuliona ni molala le moligwana le mushilolo
1: mhm
0: mopito wena pa anda unkuliona do leda da moligwana le mushilolo Shilolo hatu ashika kwa jedede womboni womboni wala pala
1: mhm
0: ya wakunkuli wana dandao mokitu wende de nangu ni memba shi nangu ni kongu shi
1: mhm
0: ya nimo mwuri ene mshilolo wakunkuli wana mokita uvona vani
1: kuli aladio kuli vika
0: kuli vika angu ita shina meni kanji
1: kuli wana
0: hidi anga
1: kuli wana kuli vahidi anga
0: ee mwa mkuli vahidi anga umweni yani wakunkuli wana Undiri wana mshilolo, napana kwa makumbukili yu lako, unkuli wana shimuti muti, napana ilu nangu kumbingu wedo honi. Bayo mkuliwa hidi anga umwene. Hata kaa kengo wana likosolo, vino wana unakumbukili na mene.
1: Kuliwa hidi?
0: Kukuki wako umwene do, undi ala ala, undi waili igwa, yana pa unkuli wana, yana muwa la lelu unkuli wana.
1: Kuliwa hidi anga?
0: Kuliwa hidi anga.
1: Kwa mwani lako, manaja?
0: Nangu mwona. Nilolo, mungu wane nangu. Lula njolo sinigulido na nangu nandika hapa kupata kumani. Mwana ngolo, IKL mpaka nandika malozi hala. Andipiti mwona, ataka tuyikili kutuwa kwa ndika meni.
1: Kulombo leo mwana ja, wetu melangu ya mwanda tukumi na kavili.
0: Nangolo?
1: Tedo ni kulombo leo, kumuisho ni popa hapa tuwe na malozi sita. Asante. Mene hapa tuwe mushipindi shema na malove Mashala wikuwa nundu muna ja
0: Anaba nangu bako mbolela kuigwana na kutengwa na mwenu rani msambiki
1: Kutendo lino liyako?
0: Nangu tangele kungulandi
1: Kungulandi
0: Kariyako kalibu kubese ikuno Venu tangolo juzina mashel Kwa dama jibayiru deni Hava nandi kandashinu So kubunye hapa pashinjiva Hapa pashinjiva wapangaji hapa wapangaji
1: Pandigu ni kama na jawetu kula mbolela?
0: Nangu, asante, madengu wa mboni.
1: Asante wetu. Mbo, tumeglika wakati wa kumanya kuwa sambili na dakika 32, hoitu warazi 32 minutu. Tunkamushu na shpindi sha maana malove inusu. Ya julanga malove mushu makonde. Alo, karibu, radhi msambi kutomu wana mwenyani.
2: Alo.
1: Karibu.
2: Ya, kutanga mwena wana kia silari kwenu kusipasa.
1: Matias Ilari.
2: Yeah.
1: Spansao pa Pemba?
2: Yeah, Spansao pa Pemba.
1: Wetu kulambolela, kugulila shipindi shetu shema na malove?
2: Ni kugulila babu, kugulila shemboni.
1: Tendi na ngolo, tunguwa na love litandi yali ingau. Li love li ambili luono. Love li antatu kutundunya. Li ancheshe kudabula. Li amuanu kutameka. Na li amuishu li asita kuliona.
2: Ya nangu stagi. Nukusha na mene hali mwetu kuli mwetu kutabula hali stagi kwanya.
1: Tendi mwana ya wetu kula mbolela nangu?
2: Ya. Kutabula haku. Kula gobi kwa haki kuli wata.
1: Kuli wata?
2: Kutabula kula gobi kwa haki kuli wata.
1: Pandiki nika?
2: Kena jimu bandi nabula. Chungote mwana mshitangodi hitu.
1: Wanadabu na makono mene?
2: I'm not going to be able to do it.

0: Na lama itamfunga futi mpango wetu wa hadisi za ngano. Rero tisikiriza hadisi ya Mumadi Kilovi na hadisi ya Mahaba Nyumbani. Kwa ngano za upatire kusikiriza ngati ya hadisi ze mbire, tile bela ufulatize, ipate, urilongo za sana sana ngati ya maisha yako. Mpaka wakati mwingine.
1: Sikiriza hadisi za ngano.

fekgwele na le lone poerane frena ke tshiponya tshikhang le tsa mo vano o provinciala yo ka delga thuni fere kono wa kan lorata wa mi si la ora ra ka nyu mo apane ka yo na topa bla bere go kwali o ke mala ni ha kamana o teka toko urika ne kwatora ni rava zo itora zi 35 minuti sa zora zo minuti o trati na mitano ni rehina wo ichi bojo tane tshikhang le ni kusampa o kati uno hale hu u kwatuona Kwenye panga kwenye mwendo paka uvila sedo district yona munu na mpanyi ke John Ambrose yolo tunakota jay. Njipo na mwena vre kwe kweli padiawe. Hina wadhiri hiya mwa kolo. Mita no miya kansini na kenta nene na munu. Hela mwili leke rukala hivila.

0: No pio komone wa nawa kela mayowi kule lo mali hera o katola bwana o tin china rma proni.
1: Tena alhamdulillahi ato rafu sati.
0: Ay, na indre en china ne ma porareño.
1: Wani za sanga.
0: Na piono wo ku ta ku thia khani wana na ka hiki redi mapuru arinyo welelani mwenre china mapuru arinyo
1: china na tutusia wana na sa yoka
0: no piono ni tutu sacha ka khone wani a
1: you know wani ni kamana ni wani uchai mezi kiri orantena ni vako na kuta wantena ni raru

0: Kana panelo tumpata njia tontante mulumbo, karibu mbodi, mapalapanda radio Msambiki lina na upataka nika pash?
1: Kwa wapaka muna muna mga pash, kune prezenten.
0: Apash, upataka nika pash?
1: Patrezenten, ahosu, urubunu manika.
0: Kunogweshi kwa trezenten na wakati yao?
1: Ata kuru nifali, mbodi goli amu. Tupika
0: nyo radio. Radio Mosambiki nkuwika chana kutere za antena. Uwe tutupali. Tunkuwika chana kutere za antena wakati.
1: Bia kuyumba. Kuwika chana bia kuyumba yumba.
0: Hakula mbalela. Unje tunelo lipangidashi polota kushanga wiko.
1: Ae mbulikangi mwaji nangu. Mbukatu. Wakaja.
0: Mbaye ile katukula kileta lalio katakele mashala kwa venendete mwao mbodi pamo na wanalikola.
1: Asante mungu palitara kengada. Mashala vata andu fatimu enda rabi mkambiki. Pamo na wamalengu mwao utu mbimu bayari mwawe.
0: Uwe tukula mbalela?
1: Mashala mbili. Apati ngangu nangu Suzana Ernesto ya kawiji apati ngangu Juliette Eduardo apati mwanangu Germano Apaji apati mwanangu Manuel Apaji apati Fundi Apaji apati Amina Pazi apati Ernestina Pazi apati Gilda Pazi Gilda Pazi Georgina Pazi Josefina Pazi Kapo Buka Pazi ya Mabingwa.
0: Undi dudu dila?
1: Nipumide kwa vwana.
0: Wetu kulambole la page na palidili yako vapi ntenga wanandele venendete uti kumaningani kushure?